meskos kung burako yun ibreo. Mas basapat ya pasali, mas kundo ko tasing. Amor ta bonita, itinabo ko hope ilusyon. Pero din praktika ay porta cruel. Inotan na rastrayo, was na tanto de nos tabira victimari lo que nos to quere ta cariño sincero. Nos turta comete fallo.